0: Yo, ka traditional manikai bilmagai dekime every day 5 a.m. ka 6 p.m. Kina liol ngoredi yonga.
1: Hello, ngaraya ko naipiri komana ka ngaraya korwa ngati pungkan kanmo ka numa korngama yol ngoredi yonga.

0: Yo no me leo. La prueba nada más. Y por un jingle.
1: Ay, bitch. Huh?

Y agora? Um grito, um grito, um grito, um grito.

You ngara Johnny ngarpi je ka you listening radio 88.9 FM.

0: Yo, tuan maka yul ngurai dia ngama, ngara nyingi ya goyola. Yo, jujut na.
1: Urmadu ya banalu, kalu jiru marah, wai mari ngaru wala ngadi malu. Urmadu ya banalu, kalu jiru marah, wai mari ngaru wala ngadi malu. Jure gawu malu, uru wani marah, jure na murah nagarnu lagi lai lai. Jure gawu malu, uru wani marah, jure na murah nagarnu lagi lai.
2: Yo bookmark mga rock hour Wednesday 7 p.m. Thursday 4 p.m. ka Saturday 8 p.m. DLU radio 88.9 FM.

0: Yo, yol ngoma la. Tanda mga nga ma. Kaya gawa nga. Yol ngo ready yao nga. Na iku nga yaga na malinyo nga. Yol ngo orang tango. Na pagam. Rira kaya orang tango ya. Tango. As ready yang tango. Yuro ngalapal mi malabana. Baman ngoy mala. Bana na madu family yo mala nga ma. Tanda lin. Mga raringi maprali. Amangki kum tanda lin. Na nga madoktok. Uyak ka. Bidan lang ka tango mala. Palanda malajal me inako panang araw ng mga iyon tanang araw liyon kawipom kayak ka iyon bilidan lang ngayat tamdang nga chiling we manik kay mala yun ngoy lungon at inako nga yan nga kunam numalin yo
1: yung wa radio wa Rupia Maru telephone number 1-800-89-9769 Bulawanga 1-800-89-9769
2: Yo, da perk. You're listening to Yongo Radio 88.9, the best station in the Northern Territory.
3: Whoa, da

0: 4 PM இவங்க மச்சிங்க பழமரியா கேமாங்க தவறையுன்னா கஜாமர்
1: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungle Radio.
2: Had I not accessed this service, I don't think I would still be nursing. Talking to another nurse makes me feel so much more seen and understood.
3: For real support from real nurses and midwives, call NMHPA. Funded by the Commonwealth Government.
4: Yungle ni makan ngakol ka all-time favorite ngarako, maknumalang ripo, warang piben, waro, kurita mukafaya. Kam, kulara na mangatil. Yo, last page na lang niya. Tuwal mo ito last, yala ka rin na meron akon yul na ngulit yung ina kon romdo ngayon at yul na kon affected niya pala niya. Kapili maklim rong ulit kadarangan niya duwal din stress niya rom o stress ko niya rom. Uri po to meritir ka yul ngo ririkton uri po bayi ngo. Uri po yul ngo malaya ka jal wala to muna umir ka yur yun yakon ngo lingo stress to wala ngo lingetam. Walto jawar yun, nakon li jawar gurupan ya bijan, ya kamay makrom. Ngarali sometimes bijan ni takay nga namir, but ngara to try ngara na ngara pushing ipin. Ripo to yakam ritir stress ngurul murukam ngurukam. Yo, yuru kurkurun. Kam, ripo ngay nakon diya kidi riri umala, pala niya malatuka dakon takay nga man nakon katulan niya ko yangal. Rupiah tu kami retir goyang ah, una malangula rupiah uru kali urgu murdal tu kami nak meram, nakun bills tu kah tribe pay or pay off tu kah ngat telingu ina angula loan gula dah malay pelanya, or damage ku malan tu kah nakun property malah pay rupiah wana ngurang itu daratun, unikawa nak nak ngaitam, uniding kah stress nungu tu kurupan ni murung muka buk mako, yakain nungoi, unguni ngai really win ngaitam. Ngunit yun na yan malanakon yun ngay stress siya to kataka yung ama. Sabi niyan. Kabulo, ngunit yun ngay ka already ririkton o ngay nakon ka stress ngunit di daka yung ama. Win, na win kaman nga niya ngay. Ngunit din ka yun ngay jawalal nakon stress siya daka yung ama. So yan nakon clear ko ngal hopefully nga raya ko yung ngunit dito yaka pichan ka may natwal. Ugani itu ni naga teraya ko yang anten dah kaya ngan namanya orang rukai different nungu tu nangai dah wartun itu yang kagani itu pun itu kagani itu mula ni ya kasho ya kani maringi nangai mula ni klinik lo lain gua cumul kan nungu tu mula ni maringi itu ya kam doktor yo nak jan itu nak kon dia li di room or kongga yun mere what do you do wakajam itu recognize tarangan itu maringi teri itu takay nga na raw room ko di aki. Nata nga ito yung ditrinong ko. Kabulo, thinking nito nako ni Jal, nito jambi, walang nga ngurinukal, stress ko room ko. Tingin nga ito, kung kayo na natin pala di. Kung kayo na raw room ko, nito manakmaram na kong support nung ko. Natyan nito building relationship. Larong nung doon mireng ko. Huguro to mireng ko. Kung kayo na raw nung ko, walto grupan nung naman mag-advise. Support pala niya. Nalchan nito ka diyang ili stress to room doon din na managing nito ka nung ngayon eh. Iyan pala niya. Thinking nito nakon nakonijal nito jambi walang ang nukal stress ko room ko. Ngula nukal kadarwatir kumurungor. Manimak nito koro tumiling kong kaya narangang tunwal to kumurur kurkom doon na stress ko. Kabulo nito manimak kumga nakon din na ngula. Kabulo nakon nito ka manimak kum na ngula malaka tunupayam na kun wal nga ngurinukin gal ni yo kabulo kimanj mak nga talok ki kadara yun ngoy ni kimanj mak kong kaya ka kimriti na malangula yaj koro durara nyal mri na kun manaw molmo ngarali ubi na kumala ka exercise ko kiguyang ibili doli di manj mak nga stress ko yo kaya ka na kun dadali mriti na nyo malang bawo koro panam bili na kun dalwin ngay kam numabanda kal jawar yur yan dili di nga la doar yur ya tau numalang stress ngorongon ni din na nga idol stress marka to kalimur maringi meren na at least ka tao yon ngoy maram ka marka numatungon ni da kay nga ma if numaka dole di stress to redicton numato marichi ka kwait man walang clinic mor doctor na ngo health jama meren malalimurong tuwala ur di malayor ngoy tukong kayo numalang ripokoro to meri experience tu lah kurut tu mereka ni walau dua cari di macam yo katuan jangan makan orang ni ngaku kadau dau show muka orang ni beli antuan jaya yo orang radio

ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ.

Bye.

Yeah.

Lo pelotera, mano.

Oh, my God.

Bueno.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numay ko rawang ama yung radio

0: Dwanja Walo, 8 p.m. Yul ngual maci ninan wa ngangura ka jamar klo jawal ngura namira.
1: Kato in TV Ben and Guru yana.
2: Ka den ke sawe. Yo. Aro akandu melo dao. Baman ngoy dao dao. Bere. Uru dawa lang omadain baman ngoy bere arong ando balgan kana na wanga njo martu na ngala pol ona na dai walak pakana na wanga njo banya bicara na ngala hana reje kolong pala na na wanga njo wanga on ran gan nang ang doanan bolan po po na na wanga njo na ngala mil dot tuan po le na ngala ngala ben ding ing na ngala pen ya katang om bicara hana ang tuan banya wanga njo ya onan ngana ramunatan bla berperiwanan jinjal manya na wanang kuan Alah nak orang jom dalkan, anda nak awal orang jom dalkan. Lengun tu, anda bicara mana orang jom wangan? Why? Kuta mereka ni, tak mengaruh tu nak dalkan, baik nak balang aruh kan? Anda nak balan lengko? Angai mengaruh, kau ide anda nunggu leh nang tu nangai mengaruh balan. Angai mnan kau dah nang alam dah nangai mnan kau kan? Ayan bilanya ambol, enar break chaos. Lengun tu, ha, nalam dah bol mengaruh kanan, run kanan kan? Banyak yau yau yang muna tan nang gun banyakkan banyak dalkan nanan. Lengko nana banem yulo mana nguru dawa languru nana kuda mion nana kuda lekaran banem nana kangula nana ngai tambolok o lenggon ada lam lam ran kan nana kukan yau nana munatan gundan malah turuk tu mana nana kula turba turba nana nana kuro perongon gundai o dur lenggo nana banyak rong nana wat mion ngai dalekaran kuro perongon nana la heh bilanya jai kulong meo walo yo heh kata lam lam jai kulong mayako jai kulong Tracy heh ka Bengrom, curuk tanah nan nan dalam wah mengom mil ran kanan nan go. Woi, alamnya aku jika aku tak mengom menyau Iwan. Ran kanan nan nan dalam nang ala wartan beja nang ala bandan deremuk na. Ading ing nan. Tikan tanya aku tak mengom jamung doan nan bandan ngoy ngan beja nan. Ayo alak tangarung nan laut laut mana benda bandan malan na. Laut laut mana beja nan ala flat one na drungo yan kan. Momong doan aku roperongo. Nantang oleh kawan cedun aku merik mengonya aku nyoka. Lenggon nyai anan nyai anan nanam ya pat mengom nyai anan belum macin cain nawain jinan cingim na macin belum ngakolan kuduruk kuduruk bela nyalen kalam nana cain nana kuduruk ko enan koroprongo ya pat mengom nana abe ngom nan nanam mengom be nien benan tetam ni nanan Daran nan akan menawerik tun menam ya bak mingom. Wah mingom nan waro yuan. Bemat tun men. Wah merekap menaw nun rakun jin bicen nan kan koroprongo. Soks wong kan ngole. Jamaw bilenya soks. Bilenya menan. Bingom malan ran kan. Ngande bapan ngarungan. Ran kan nan tupaleng ko. Ka ngande ban na bapa ulay ya ko. Tamala. Kangirik. Tupaleng manaya ko. Ngande bapam. Tupaleng manayu tum ulay ya ko. Odor ko kajin jalma ngelenggon ya kom do pala nayo to mala yore na wa mengo jin jalma ba yang enam nalan ko dor kom ya ba mengom nyahe ewanan ya ko do prong ole markat me ole ya edo abengrom na ngal ngade ba panyan bananya nulanya damalan kangirik na tangon ale ga ka narong wa ngalanya ko yo to ole wa bican kada na dalam langade me wa wanare ko yo to markin wa ben kan dalam nyaba ba mengom nyahe ewanan ben Wah, kata rakko mada, mereka miring-miring. Nah, korang semua wotin doa lah. Atelungi mada rakko, bicin macin nanam. Papa mengom. Nanam macin ngadek, mengom macin boyan menan kondayon. Ya, Pak, mengom macin yang ngadek boyan men, koroprongo. Ya, nalengko, yang kulung arong pulunguin. Aduh, koroprongo. Wadam bayangun ngarong ngarong, wadam ngarong kali yuanan. Lenggon. Bila ya tau, alas man malengko tau. Paman, nabaman, paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, paman. Nata 90s boy. Na, ungan nga ngayon ganyan nama. Na, nukko tiri na na. Arungan na na man na ungan ma nukko tiri. Yulong yung wala na nangan bayang kong atta kongan. Na na machin bulong ba na ungan ma machin. Bulong machin daruk minan. Daruk minan machin. Bulong wangan na nangan. Yulong yung atta shopping. Dortan na nangan na nangan bulong wangan. Uy, ngari ngatta kurupulo ben kan. Yaka kinipi ni maranyo kurupan minan. Bayang wala to dark tun na na. Bidyan na nakan. Lenggon. Ni muka na nabili ya. Show tempa wartum. Dango lingon na kong ngayang o yulong o. Lenggon. Ni na nabili yan ba na. Mringin na naman na wartum. Dark tun o wangan na raw na nato. Lenggon. Nama ngaya. Pada waktu nyami, dalam menyingat tahu menjadi darka-darkayon, darka-darkan menyingat tahu, bayang belum dalam apa kini nama, arung apa kini, namu digang ro, arung nama, nape na, dalam waktu mana nyu, waktu nama ulah, nang tu na apa len, gumuruk nang ko, lah, excuse me apa bican, nana mena bicha na ding inga pake mena re onga ingo yolungo. Excuse me, apa ben nana wartum na mabla mena ya. Who am I talking to, bicha nana mga pake? Nana wartum la bena to me, dog. Nya kule no wartu lewa ngam dango. Hangal ngarong larion koro prongo. Rera nara. Eh, dur. Eh, wangan nana wangan. Nana wartum la mga pake, wartum na mena bena we. Tamga ungan nanya kule wanga bae. Ngala yulungom. Yulung ungan jen. Lengon. Kan nanga ungan nanya kule wanga yakan yulungom. Yo. Awangan wangan wangan wangan wangan. Nana nawo yo nanan ko ngapa ge. Ngaro ngatan nan ko shopping. Yakka mala bila ni ungan ko mala yakka ngatan na pileng ko yulungo ngatan shopping. Boli ke na nganya den stop mala nya. Lengon. Den bib speaker ya nanan bolon do bol ka borol iman. Badam ga bila ya no urun ban boro men. Pieno me. Lingon. Eh, lingon yo lingon borol en maya kanungan ma. Marat na borol en ah tang lingon chut na ko na ilian. Lingon. Pieno men. Ile ai pukko bol en da. Eh, dro. Anang yo na na na watto. Chorop ngai helen. Pe family na ra. Koroprong wakin ngun bilen watto. Ngayon nan ko ba na family yung koroprong o. Oh, hala, andre ka kalam, unda la ninga, raman gining. Eh, ko pa tong blue camp yako. Muluko camp. Muluko camp. Nga manu ka muluko, muluko camp. Nga manang tuman wato yuro nun no yako, muluko camp. Ayo. Ay, ko pa tong blue na yako, ka muluko camp na wato. Ayo. Ya. Yo, bila niya, anyway. Patango tao, ay, kato mo kayo waka. May bina, baman, uy, bida tao. Ayo. Eh, dur. Eh. Kada mga wakan nga nung kutao, ano maka nga, madang ayol mo ready ang ajinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bilang niya ka, mabodong bulit may.
3: The Australian Average. The NT Average.

0: Ngarayako Steven, you're listening to 88.9 Ilong Radio Nolan Boy.
1: Yo, Ilong Radio. To alaman gining. Ngarayako Adrian Gruwe. Ka mamaradual dao naga happening IGCP. Yo. Naka na happen dual neng. Mamaraman gining. Ka yo. To alaman nga dakumalo. Alaman gining. Ay dito ako rupa na ka happening na kung na jaman na kung del kayo
2: yo kanin dal na we Robert kada ako balda ko niya kayo ng kurya ko ng abab pero niya dal na we lilipian na ka rape niyo ng ara yo na kung dala ana kanja understanding na RJCP na we del na pala yung active mga yori dal na we na kung ngayon na pala niya dal kumdokawan na jamaw yan liam ram no na mara ni to na we any jamal waptun balle no to pick up na we jamal balab ya indil mala already ni gakal mere balanya ito la kal understanding aw ripping ito kan na kon liam ram ben balanya ito la kon school your school jan nga tel kon na ka diang balan ni to kan na market ter na kon certificate kon balanya mara ita isin anyway jamal di Australia do wa nga balanya
1: yo, nako malanya kamalo. Nako malanya mar ko lengon ning utol. Ka ay malanya mamara na kundual. Nayong IGCP. Yo. Oni ba ay uto utol nal skulo ngor ka dartur bala ngay out. Na bala ngay bala mandiel.
2: Na no no na bala ngay mar magakal. Alia kamata. Nako English ko nito nga ka understand nito ka balandan nito ka nga nito understand ka yulong nito alakam ya pala niya kung kaya nito ka kung kaya nito ka kung balandan ka na ka happen na ng RJCP ka balandan malta train na buna unito na kung na ngayon na tunirpan kung kaya na mir pala niya ngayon RJCP
1: ayo doon lang kung dao marang maraka pukmak ko randa Northern Church na kon Ripu community na kon Kapiak Kalawin ko kaduan na kon local raman gini ka milingin be awala ni kita kon likalikan nga ma na kon Menwira ka Golden Island Kroka ka raman nengur wala wala Menwira ka Onpele ka naman likalikan wala bala lilitikuro Ropa past week tuan ang jaman IJCP kabuk makwaya ito ang jaman wala wala namin ito ka jaman ka malto yan bala eh wala mga buto ito hindi tao tuwal tao buto yan make it naman ito ang jaman ka magiging jaman kulay ripon
2: ka karat bulo ka no ripon dala RJCP acted na malaw niya rin participant niya rin malaw ni sentling kung mala yo wala niya if to kabay ng marchin na we na wala yaw rin participant mala jam la la active ay la europea golion ila ngay ta sending to na mo na we tending sheet pala nya na mo to ka ay dual ka marchin na ta na we na kon europea ya kan golion marchin na to ka aw ni to ni na we jam ro ka na we sending to na ma tending sheet ay dual ka bang marchin ring mo pa le rally war no office le ngang to ngaran arabela ka wipule bangon nawe bangon ke marci arabela nyaalo na ben kam do ara don active ringor wala ka kam na gona be ga dara ba pro ngor wardal ir bangon nyaala ka wala balande ngang tum dol jam mer dal no ngor arje se prof stel war ngor ngara le ngano al ber yak bangon dol nyaal wipi wala ngan nawe rupia nawe bichen nawe reporting wala wal dawo pala centering clear pile na we one day magjamak kidre subaisen malangang turna sentling mor yur malaka marki bile kon yur ngun mala subaisa amang ge mala buko are pinwala le ka phone gurna mala jama na we walang ko europeo yur wale la ka men bola jama ngor onda guna be ngor o papro ngor na business mala balanya
1: yo may magtule na o malo ka ay ni sentelek mo ya gama ganar tinya ni bukurungin mam rupya
2: yo uri punya le dumbal na na bar ko mo ka daw na le kad na ni bestya yo na ko le dumbal na wae na no baprongor kanina o dapingor Wale raling ring map ka wale balanda dial der me jama ngor Brenda Jeff to ngaranga dun harbe ya karam rangi wina ko liga hel dial ngi ngaram rangi nakon ba pro dial gona bibi ona business mala ngaram rangi plenya ka yo ri na lewanga mai ma ka goyer mer ona gona bel ma marchi nakon matum mai ko pancent link ngor
1: Kau punya kon bapur lel kan?
2: Yo, bapur lel guna bibil na lakar malawal sensing pun malam ringgi.
1: Eper eper.
2: Yo, balanya.
1: Yo, thank you.
3: Yo, ngaraya ko Fabian ngarpi cuy RJCP. You listening to Ramen Gening Yolong Radios.

0: Kalau zaman dah orang JCP, ni dah lihat kalau zaman ni warga nak kena dah nak pilih ke aktif berbeza nak main gitu deh. Zaman nak pilih nak kos, nak ko konkrit ko, nak ko kapun dah tim pemalas zaman iplam mau nak pilih legal dua legal main gitu deh. Nak malas zaman nak kon zaman balik pada zaman nak kon cross malah nak tim pemalas zaman cross, zaman drill malah, yul kon malah. Balanya
1: yo rana ko Phoenix momoro tamaranga ektebere tama ne training napulika course ko kajama tel remgening rana training napulika course dama
2: yo are ko John ge kamango inna kon ral napulika marje ektebere RJCP training napulika nakon jam malam republika kos gamaram activity dari certificate malam white card
3: yo ngaraya ko Morris Motori na ngare norale ka jam morale mar ja JCP le ka dia norale activity bolanya muni ka tokana just pa la kranga just pa on bramu ni ko ko mere muni ka la kanga dao na ku duala na pole ka mar ke mangi tri marga yalla nguni nguloko bala time future time nguni na prona toka handling ga jama tie kona boda mreke tri kakal go ka skill go mara room go mreke tri mara nyaga na mara dola kapunda matanga ngatili wala ka jama ka na mara dola bricks mara bran cement dola ka jama na pro no ngatili wala ka jama ala dola pro cement ku rabona yo balanya mala na pa mereka tri bulu yala na pemiji wala ngom mereka tri na wala ka na ngatli wala ka mereka tri ngul di na perunggal wala ka passing mereka na proto ngun di dia last ten ga yala ngun na bala ngun di bala future na proto na bala jamar kulen yala ngun di main gorapan mereka wala tangun di bile ten ka mereka tri yo balanya
4: to ara do ngang tun lokul na do raman gini agama na kayor ngol dia ana na kun ga happening do ala ajc pingor to ala do anga yo men mak
3: yo ngara Morris motori ra do ala rem gining yo long radio
0: yo do ngara ma yo long radio ngara la e just pa wan barnga
2: ka ngara indol John ge kamango
1: ana ko Phoenix mamro alma ka entities yo long radio rem gining yo

0: Ada aku Stevie Nonomura, you're listening to 88.9 Yulung Radio. Soal Nolon Boy.
1: Yo, ngara in Kaura. Kaura, ngara chairman ngara dia ku Arts Regional Corporation. Ka dia yang pala ngara dual tegurupan nguni facilitators report palingnya meri nguni ngana pur marici Miarka Region Local Decision Making Workshop Jama. Ka dua na ngara tegurupan na Yulung Matagura. Dia kura area kura, yorong area kura. Yo ngorongoin, kamere yang ada tu ka nau na kunya kuyam. Muni balinya mire as kuru je pungong ana permari ki ka five kualo balaga po yaklel. Being on first kung ka balaga 5 March 2021. Ka wanga na mire yang ana pungunye unal ka police station ngor. Ka nam na makunye yorong 44 yorong palingnya mereka ini long tu dia balai wangan dah menyalnya, ini leh yo orang orang yang mana perlu ini nak ini nakun, cah menjadi pengurus mur, ini workshop cah ngarapi, wayal wanga mereka bingur, ka Sylvia Angul Pendek, ka Ben Grams, si dia kau yang mana perlu arts boy, ini leh mana perlu nakun ngamang ngamai ngur ke workshop ko. Borong anak borong ini balinya mereka kongai orang marci balai kapi mur bala DCM singur yorong alam borong cultural advisor awak kamu nunggur kapi mur NIA ingur kah Norman Day merengo merabor madang ini balinya mereka kongai lede kongai orang anak borong workshop ngur ngunal kapu ya balinya mereka kapolo di pengur alpangur buku guru pan galpan kapolo lakam galpan repunyu di marci kah balai anak borong mau nakun manapan ngai balai jama nakun ngana purama ngai jama dia li workshop ngur. Yo ngur ke yoni nguru ngur lurkun walo ngana purupian yur ngur walwa ngana mer yur ngur mata kurean ngana purwa ngana mer ka yur ngur yan ngana pur rum ngur nakun rum yur ngur dunupayam ka kurutu dunupayam ngur nalca ngana purkan ngacil ninan del kuror. Yoru na ana proap tur second day makuni mak third day or second day ya yoru na ngoni dipal ya na ul ja na kun malang ul organizations wala me nen na na kun uro ngol nen na tara tara na pur maki yoru na na puni waptun bala hay na pur oro ngol ngatel ngana pur ngana pur pe yoru ngol walu ngana mer matta ko ta ko yoru ngol kurian ka zuno pe amunili fifth day ja ngoni wala the fourth day ja wala na ngoni 3 days of government pun na ngana purung local government, ka bingur NIA, ngur ka Northern Territory government, walau ni balinya meri punang unjeli ngana purung, ka walau ngana purung ama ka tayok maling ngana purung, ngana purung ni kurupan walang na ngana purung ni nakun, nalcang ngana purung ngana meri, ngurungi unji lurkun to walau unji ngana purung ngure unjol ngana purupian, wangkai to walau ka second walau, yo tangang meri tengah unji na unji nakun kamer ngana purung ngana meri ya. Nakun ngana purung goi nanga na purung nakun goi nganga oi yolngo nanga yolngo nakun yo aktuali ni LDM local decision making naltiar kan ngatil nakun yo na men tuali ngai ni gamru nakun ngai yolngo al nyau ni wanga jaga amru indi nakun gam yolngo ne be yolngo yolngo authority an ka yolngo yan nganga tama ngai authority ni yo alka naltiar kan ngatil nakun baburu kurian baburu nam na baburu nam na baburu jangan men gan kawangan namin kan wangkain ngur ka tarukan bak mal wangkain ngur na ako malangu nguni ngayon ngatil niya kan manak tun na kun local decision making pala ngay bilio da bulon si pala na kun ngule diyang pala limbrujual na kun barquite na may nina limbrun marangal bija pala gordol ka bija pala gordol ka bija pala gordol pala limbiki barquite na nakun nguni na kun nawin decision making yang ngurukin malangu yura man ka mulukur nga mga mga mga barkwait na nakun ngurukin bila yung wadang nga limur meki guro ngur malangu midiang bala nina yo yorungo yan dwali ngay nao nakun spice chan nakun dwali mulukur nga nakun liya kuyin workshop kuyin designing kuyin nalcha ngay ito kadara nakun pirkay nga wadang marato dayangan mir nakun ngay kapman kadwal bala nga limurung room bila nga limurung di kay mildirin dyan nakun jalter kan aku meter yang alika jalter na aku dol bla kali ngor dol ngol kanguni wal tu meje tangan wal ja kali ngona kali walang kali ja Dara amretir ngore buna purwanga namre na kunoni oni ngana ale mor na kondol ngo dol de ang bala marchine na ma ngor wanga ngor meeting ngor dol bla community ngor dol bla istana dara amretir lemro nya kon goro goro marangal wepul marangal lemro in bala e dara lemro in marangal na kon gomor marangal ga bala lemko dara wan na kon kurokamany dara amretir al magurokam ka ngalemuru ngo ja ngalemuru ka makpa main ko man ngole na ngalemuru ngo ni wal ngatel to le ngai ni ngai kamoru indi dia ku wanga na mer ngana pur unele a bulu ngalemuru ngo yang ngana uni wanga ngo onal gudo ngo malango mil jang bala lem machine na ngo ken ngalemuru ka na kun mit da na kun malton ka ngo ken ka jama na kun ga ngo ken yang ama mer mer ko ngai ka ngo ngai ko ro onal ni ka go ro ngo ngalene na ngo ken yang malton ka ngalemuru ngo nyaka kan bijaye ngatil nya wanga ngo ngalemuru buk makyol ngo ngalapal mir ngalemuru tuwale ngo leko yanga na ga tuwale wepu na ngana purwanga na mir ngo ni unale de yo taro ametir ga mro mala na kon wanga na minya nya rian don nyaka na kon ngo ni duno payam na nga edole ldm yo al ldm yo tuwale palinya mir ngo ni wanga na mir yanga na pur ngo ni during marma walu ngo ni Kajuale malanya ini kamu malanya kerun dapat tu akan nyolong wong jaruk cemala. Main mak major kamu malain jaruk malain. Tayangan nayo gabulo dunu paya nayo gadul paya nambil kapalnya meringun nyele ngana probi orang nakun rebun ngunale miarka region. Nanti akan ngatil nakun miarka ngunale region orang ngunenan. Nato dorio nakun kurutu nakun indi kurutu ngakan ngoran borang ngoran ngurung ngakan nakun manapan men beli guru tukan ngoran rom kan ngoran mulku ngamang main ngangla pal mir wangai ngor wangai nyan mitki wangai nyan mulku wangai nyan ngayango yo mangke lembur na kondi ang bala na malai ngale mbur ngwale nyomo ngoni aboriginal organizations malang ngale mbur establishing na kondi ama ngale mbur jeli malang community malangor ngunin malang ngunin kamro gare na kainya yan be balang kapman kalja yan dikai barkwajan ngule lembur kanjina ngule kodong or malang or ngunili ap jangay na kun dulungong or nangalika kodong or nina ngambiak ngur tulungong or wala tulungong or yo doon jam duwali local decision making go nawe na kun kanap lakam nalitiang ngunin na napurbali niya miri workshop ngunili jama anang ngunin ngay na kun bali niya miri ngunili ka malangton rom ka daruk mala kayol malang ngunili tarawang ngunili metri Unele nyakun miarka region ngunya kurung ngunya malang ngunya kun marma. Marma organization, yul ngomre organization unele kung dal ka milenji unele ka.
2: Tuan Jawalo, 9 o'clock na PM. Munagon, kalkimak ngura na mirwalo.
3: Northern Territory has different Aboriginal communities and we all have different cultures. Alcohol was never part of any of our culture. It never was and it never will be. When there's an accident and people die, it affects the whole community forever and ever and ever.
4: Lingon, piak ngako walal kung kayo na mirja daruk. Yaka mana loki kabala driving na mutikan.
5: Yo, ngayam yako walwa nga ka jamam ngayabang dong arts nga. Kangamam numeka 88.9 FM Yolngu Radio. Kaitu nya daperk.
6: The girls play.
7: Kul, Lorni Kul.
8: Kulim, Rikus, Guma.
7: Rikus, Guma, Tuma.
8: Rikus, Ebori, Tunat.
7: Isaac. Muna Dragon.
8: Ebori, ya.
7: Keyboard player.
8: Rikus, Ujupan.
7: And my dad. Jonathan, Chula.
9: Nangali.
10: Yay.
7: Dain map yan.
10: Special request from Matora, Tulia.
7: And yay, Mr.
8: Chuli, happy birthday. Special request, Ngong, Ngontonga.
10: Thai boys. And all the boys from Cross River.
8: Dindy boys. Plenty boys.
10: Agor.

0: Yeah, this is it.
1: One take?

0: 용암이 하고 앤드루 그루위 정화가 뚜람가 나빵아 HK가 나빵아로 인터뷰 얼마나 절판 냐고 같이 미군 지나랑아냐나로 락람다오 누만고 날펜 히스트리 ngachil ngorongo tawo ka kandaro tawo ka jinang bala ngana maka jango living jinang bala iya yo yo jangay malanyan ngaro lurkun rakramam tawo ngana malanko wikam tachan yolngo radio le yo jangay ro napa nani wikam nanko le nana rakram tawo
1: yo ayam tango buti bang harong ya kandina work tuan kalawin ko kair kala ya hap ngaran liwiman na nga nalpian ma cinjam mga napu manapan min wangali ngurok li ma cinjam ma padala ya ngunal pala kali ka miwaj ka dangun ralin kapat na dangun kaliwin kun ka enet tango ka unan pala wap tuan pukuwap dangunan pala kali yo dango nga napu kanyinan kajaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napu kanyang jama ka panayan akun murukay marimi jama yun nga nga napiling ko kanaan dango nga ran ajib nga niya ko yo pala kanyinan ang jaman nga nangrambangin nga napu bila niya muru time panayan bila niya yu ka manapan min nga napalmi ka bulu dango nga napu young people manapan minan ngalapal mi yung marimi kong kayawan ka young people yung ngaran makakang ka kong kayawan pala anapilin ka bilita na tinang lingkong atin manggikuan nga napilin pila niya mi yung walo yung chinalamir kalang wal ngo ka ngunal pala kalimit kong ka ngunal nalang ngunal pala kalimilingin bim anapilin kong kayawan murkao angana pumang machine marimin baying we a chama yo bisere marimin murkai pana jamam lachu marimin murukai pilanya benanga taya udamia in chat kunai pilanya bichan bitata kacapa undung damala pala ngana pu panala ya kong jiptuan pala yana ko mana panmin kungai wanan mana panminan ral mana panmin ngana pu yo wali pun fishery nga na po manapan min rambangin manayol ngo kamuna nga kayol ngo yan nga na po ay wali pun manapan ngo kukain min padala ya fishery nga kuya nga bili kuya ba niya marimbi lacho community wo kukain daw kakuha man ka nga wika dika nyan malaban niya layan lacho kuha nga dika nga na po mangwa chinan murkaon bookmark na jamar kulim ala palmim mahangwa chin baying wea naon ngariri iyo yung atay tulay yun na ana po na mahangwa chinam kamur kao nga na po na ang alba na yaral misi na rin malay kapulo nga na piling ko banya kung kayo dami wara yun nga malalida kapulo bahay mga na po ay lakon malaman na panmin yun siya dawam ana po mga na panminan kayo kuya kung kayo daw nalpian nga na po kung kayo dami piling nga na po dango china ko ngiri mawe ral mana panmin kapulungan na pungaro pirkayun bulu bala jama murukay ngunong na malamal tuman ba nga na pungay jama dango pirkayun murukay ma yo chet ma murukawun hindi kwanan mana panmin na yun yan chet ma dango napa malang building mana piling ko mana panmin nga po chet kay bulu na kun wari pumalan mala yolongo pada kaninan pada layaninan nga na po malaman na panmin pisili nga katingin karun mi na kun nga na yo daragan mi nga na po ngaro kulit yuman mi ang kaon nga muna rami pili nga na piling ko na pada ng jambat ko nga na po ngaro ral man na panmin ngunong na ako malang ko na kun nga riri laon may apunong ula niya mala ana po bayi ko mana panmin yo bi yo jena bala ya kana ma bi chena kam wa koro ngaro ma kang kang aranya pan buaya yak chin yo jena buaya yak chin mana cek karo na rang ula nya liun malang rom do panang ana po yak ngan kaul maringgi bayi ko ya kang ana po pajam pai ko yang ana po mai mur kaul maringgi panang a chin ngala makanyen mana mana panmin oro oro ngo kabelu yang people yo baik yang ana main gi mai me ralu ral ral waru waru ngalma mana pan min aya kang alma kung naru man min belanya tangom ya jina om juna mana on wari pun yo ngoyo atuna kang ngan kaul naka dulit awichun yang people ba bayangon belit yo belanya ya beli ngana puka dang mang wachi belanya na ndang nyuman ka jama yo kung ka udaum mana paro karun talkum muakuru ka kung ka unmi ngalmaro yul ngwara na pai mangal mapuai yo belanya
0: wala ngaya ya kombiya
1: yo dang ngaya kan karun ma dang ngaya burpa yang ngai kana wari pun ma ro buku men ko wari pun ma ro darangan ana ana na da mo bin ngai am dang ngo jina ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore jina ko dalin bu yo abela ya
0: yo panen ma jol pan nga kol ngaci mo nya ko ka ngamen ma kadang yo ngo radio 88.9 jinal kalimat ko HK yo
2: wandawe Yolong radio at under

감사합니다. 왜 그런 거구나.

Lamar ngalamar jeneng aku.

Namar ngara mar ye doare jaja ngara do mukare o nene nyoo.

is a

Dwelling on the inner,

Loga garangara Loga dae no Tai do loga Ino dare manabah

Radio, napa nga mga di pumordun jingor.

Waterman Fire Fund.

0: his hand in the air and clap.
1: There we go. Yeah, all right.

nyarakoya ko abanunje a kubiangara nyali yul ngala krama gagaeli yo ka tola wanga ngara kura nina kalopa ka radio grongara tola wanga ngora yul mo radio atko abalanyara

Oregon. Give me a call. It's 366-510.

Yeah, I did.

0: era.
1: Yo, mingin marakun nga James Bayong, dial na kun makangama 88.9 FM, dial kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Aka nga mayul ng Radio 88.9 Dual Nulun Boy.
1: Yo, Dual nga na po na ng Dual Studio Arts ng nga rin kaura lurukun nga na po ng info nga rin kaura ka mamutyan prechilawe ka anul muka yo na po dual nga na po dito dangon dyan na we kurupan gator late po yung nga jamar ko liga petrol naman ka nguning-nguning ay nawin late na nguniling ay kapitro ng lugar iti ang bala. Tiyak kuwi daw doon niya nga napito gurupan ka doon niya. Ay pwede gurupan ka daw, gurupan manapan ay pwede manapan daw. Yo, ulipo malay na kung dangon ngay ka diya kuwi ngora na kung ingiya ong, ingiya kuyo lang ni MLA ngalimurong na nukung ka dangon na kung lurukun dia ko ngora dia lat smor gabulo repre o ina kon gabulo na kon belengan selbia ngol pindik kon balanya elingo dao ga ngora dao ga guru panja dual mai guru pan marka ngale mor mangge akang oli ka bare guru panja ngola ainyan dao ga guru pan bican marka ngale mor mangge dia kui nakon duale dinga nguni weka gajemoko ya ko onda lead pele bookmark nakon ngale moro yual payangunan ngo dode dao dia kui marangge pengo pele ngunu nga ngoro ngo punan nakon super standard kaya anwara ga abkas yanu lebular maram ka yaka ga nawe ngole ngayang ot tunja ngayang ot nawe ka balain tarok malainga nakun alimut mi nama ade ka ngayang ot tun yol ngoy no malain nakun uli no maga ngol ali nakun ni la mi to butur bi jin dak tangun ko yol no kala yan nakun uli ni tiak tao jal nga narao kanga ko angul ni yakat jal diak tao nga naraw ka mukmarang nungoy choice dya nukale yan yo kungay un mirilimro ka doal ka kungay un awi manapan ka doal gurupan dya kungay un mir ka kungay un man kungay un manapan ka kungay un awi tao kungay un mir ka yo ngore nangalimro ngurungon ngayon akong taro ka inayo ka ngora balanya ka na ngay doale di lead ya ko ga wanang rung ngay lead mamutyan
2: yu lead ya doala yel ngi jimo ko pala nyan akun la tu ngay nguni rako na woy ngunil mula ka rako mguyaw awi pun ngay lead manguchi mariang boy mariang boy ngay manguchi kawa ngay ngay lead naman limur nguli unawatang rung ngay kakari
1: ka uri pun ngay ka duwali di ngura ka balanya ni kamo nungo bala lika bede on paint ngur
2: nga tiringo ngay paint lariw na ngay nguli bala ngur nga tiringo ngay paint kamo nungo lariw na ngay nguli bala ngur powder ira ngay nguli nguni
1: yan ni
2: nguni hiri mur nguli numan
1: wata
2: ngur nguna kunda ngay ka wata ngay kakapo ngay lead malo
1: yo yo marakare
2: marakare muka ngay nguni nguni ye lead kya ngay peny yo luka muka le muro nguli ngatan nguni wain ja na kun guru matje kawete mariang bu mariang duwar ka buma nguni le muro luka nguni ngatan lid yang ngule lemur mun go jenan ngo luka muka bican bre kalkan mun balela kamu cin ngai ngune yoro ya kale mur ngule na manan ngo ngula na nya mangu cila kama ngai ngune bo cin ya bundin ya pijan
1: ya pijan
2: yo Wripuri pumga ngai ngunya lid ja. Unang itu wata kurda watun. Kakapukur. Kabulukunda ngai lid. Kangunya ngai nguli wangai ngun mala substance. Wali kalak kalam pala nyanda kuno. Bitrol. Wangai nya bitrol. Mungula na FKS. Mana par ngai itu nanukar. Lid kal mana par meriam rato. Ngunya nya kuali kalak kalam compound na.
1: Amritra marakarit na.
2: Muro mana par minyawin na buwitin.
1: Amritra marakarit.
2: Yo, malo. Amritra marakarit na ngay. Ngunin ngay.
1: Ngunin ngay. Nana kun balanda kuri ayako. Kutin na doli ako ngay balanda kuri ngunin.
3: Ayako tetraethyl lead. Compound doal.
1: Ma.
2: Tetraethyl lead. Ayako ngay. Yatual mulkuri ayako.
1: Yo. Akari ngay lang ngunin na kun rumbal niya ka... Bundian, yo muda, lembut dia lekanan, ka lembut tu dumburian mana kaya ngama ka pulau yang larung itu dia ka wangan nama lembut dia koy, yo.

Hey yo, Splenda. Everyone say Mr. Lottie Dottie. Let's kick it.

0: You're listening to Yolong Radio, Melingin B.
1: Tuwal nga raya, kawal ikibigali. Tinggal nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kawal ikibigali. Ayol nga rato, kawal ikibigali.
2: Lamara marina jama, nguru iru na marina jama. Punya mina mera.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila kangal, mama, ano ka lang ako yun? Ka, mama, yako, milpo na ngay yako, kamala yuto yan mara ngunin. Ngay kan tawin nila kangal, yuto yan mara, nirpa mara ni mara, kangati wang angol, wala min makan wang ngunin dyan nan.
2: Yung na wang, rari pambit.
1: Rari pambit wal kanin nan, nati ka, mara, kawin po mala ka naipi. Ama, kabulong ama, wipo di bala, milpo na yako. Ka, julibing mo ka nga dali ako ni. Daw niya, kalakam julibing do. Marakalangan ko ni marawin niya, ibing mo, ready bang pitch mo.
2: Kabalan.
1: Kabalan, larong al na marakan. Larong al na marakan, ngati o mario, marayin han single machine. Marakan ko, bala niya walo, inakon ngayla ni kurmo, inamit na walo. Ngayla mati na warakan dyan mala, dinganan, buto na mir warakan.
2: Yo.
1: Dinganan, epi dyan na walo eh. Kalau jalan ni macam na yulung macam malabun dan macam na kau rup muka malan na warakan balan aku na wenya murah baru pun dan wali macam na tekung aneh ama yo balan yang akan tahu nak kalung ni ka marin nanu kalang ayah aku ilpa madalah rongal jadi ilpa
2: okay goyan
1: ka marin nangat tu madalah rongal lihat muka ayah aku marah kayu wala nanti ngarak aku larong almadaw ni mandang sa punan na nyo ang angong jawan namin
2: muro kanyan
1: madapunan na nyo
2: nan bala
1: mumbo na madang iwar ngaw
2: maribik
1: ka maribik ko wala lang ko ngayon ni punan na nyo wala ka nilin wala lang almadaw ni wala jawan almadaw marakaritin bili wala almadaw niya yur kapulong na kun madaw nyawip yan wala almadaw wala lang nawe marangamatin kawal ko mana prepare beli mana kan merchin ni bar ko mana pika na YouTube mana kapunan wala wala mana ingat dan wala wala kan nama jin grup apa kapalanya

Yo, namer bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mer ngaraya ulungo, jambar pungo. Unay, ngapay kakapoyak na ngur. Kupaw pa, ang ningra ko darok, alang lika jambar pungo. Wang nga darok. Kana kung bukuro pradiyak, ats ko, unay na mga nangyirali, galkar nga na to, dual tarok to nupayam. At kanil mer to, jambar kulaw jaga. Kagapman na ngula ngayang ngubil mram o nang ngukuyang nga ngubil mram marang nga ito jam limurong kal rambang igal ki yul ngu kapalanda marang nga ito maga meredukal limurong ang mga main room yo ka ngarapok ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ngu yul ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadual kajaga diya kuwa nga nurun ngur Kawanga, ayo, tayong nakajaman na we local decision making na kung room na kendo yung may room na mga mayan kapoyak ko hindi pala kapoyak ko kagal yung kurmata ko na higabi kanwanga yo tuwalgam morongon kamurodal kabitan ng arato na we lakram napur kajal tirang ni ay ito government to Maradarangan yung room ka jamar kulay utukar darangan room gor at yung room do para rale yun mir margali merto nga mga mayon tukar walang amany makmetir walto majingutan ka walto nguni jambat ka room maram kagaraman ka ngurungin nina ka number two ka muro muni kabitan Napur kajalter, unay government to makmak ton yung o kakal ko, mayaleo, karom ko, kadalangan doon yung tukar. Ka number three, naman napur ngole, repon, lecho, may magtukar, ka kung kayon meron. Para rali yun mir room gor kakal gor nga makule gor okay number 4 na programa ma'am o jari yun nga na purong gor nga na puro nga na palmirin ka walang room kakuyang nga nawe ka main kitir walang gor marga yor ngo ka ngayang nga mir ka mulkur walang kuyang nga nawe Unir rom koro kale koro alal tumal mam dukar nakan wala tu na purun dukar kurgama marga tu ni dukar limur jamar kule jama wala tu mal mam ce gadang wala tu ga ngone le kel kel waktu na purung gal rom lil man makul number 5 ni gabican you want government to talk directly with our clan leaders come meet with regular Navi with them side by side. Dwale number 5

krotom rimala ratu jama rambangi yol ngawalal gagap man kung kayat merbala lali mer number 6 jangai gamro dual gam gaman jato gulyo na kuya nga nangol na man maklimrong ka walau yan bito kabi rom jaman bi walal manggi na tiyanwal tuja galimrong kalang ako kaya bian ka buti bito na yun nga walang maklim to rambang ijama walal to gulyon kuya nga nangol bala nyangol gam na purmanggi na man maklimrong bala nyangol kakangan walto lom jaja limurung kalangongol kawal lawi lakan yang berungan wala main kena cian walto jaga limurung kalangong jamur kuleo taro adeli ngay kangora ngule yor ngongole na wabijan likan nungur kanamir kabulo bijan kuyang ngay ngule kapman tu ngay pin Barangay ngay kabitan ko yung ngayon binanan ng manjmak pili ngay ka na right ko na merong ulok pala jamo na tinaltyan ngay ito jaga limurong galang ako jamar kuliyo kuliyon ngay ito gabman kuliyon nito tukar koro tuwala chan tingon ni kakoyang ngayon binanan manjmak ni ka ngayatam ang rally nito longer na purong galang uli ni gabman karena perang yul nguli das malah itu rambangi jama rambangi saat by saat beli mertu jama rambangi margali itu tukar memungunna gali jamar kuleu unye yutta yaka yutta yang ngajang unye ili mertu malam tukar unye nalcan waltu maga ya mire kurum kurum main getir jamar kule yakan waltu yaik kurum main getir yakan waltu orang acara yang nyaro main getir par waltu mak mak tuna dil kururung nunggu kapman ko Rom kulim rong kalango. Ala tu jamak kulik ngutan ga yu alf tirian rom lu waptun. Yo pranya. Naba seven jang ai gabi jan wangan akon. Lemur yu rong mala bukmak. Ajal tir. Lemur tu nama ngai tu baranda rali gal ketil lemur rong gal ga main ketil lemur rong rom ko protocol wal ngali kalakam. Wal tu marga butir butir lemur rong kalango. Kalim tu walang betul bikin. Kalim tu tukar nama kayak mermam. Kalim tu ni gua kayak ni jamar kulin lemurung lemur. Balai bil mam. Napung kat lian. Ya ka balan dal meter kali bil mam maleng. Ya ka ali ul ngul lain meter bil mam ngan napung kat mer mer tu dah ngan ngai tu. Walal jamar kulai. Balan dal rom gua. Ka yul ngul rom ngul kadar yang jal kring ngul. Ma kayak meril. Yo. Number 8. Gamro napur kaya alter napur to gumur muna namir yura namir koro rom koro kapman kal kapman kayol ngo napur kaya margalimur to tukar nga mga mayon dia kewa ngao kapoyak nalcin ngay kadara ayol walal ngalimur kanina dili kapoyak Lemur tu jama, limurong kalang kurtarang naur. Marang ay tunga pagi darangan limurong kapan to? Lemur tu walang darangan. Tukar jali limur tu majjama, yura namir, kamar darangan namir, kaganjar namir, balan uningal tu dole jamar kuling mar tu balik nangur bilmram ngayangu balan darumgo, kayur ngurumgo ngay tu dia kemal tun. Pelajar acara Korean, o manjma Korean dokar kor, ka balan gale ngunya ngai tiel jau una dele leadership limurungong ka wal na tu mati limurung gama, muruwarin bala. Yo, balanya. Yo, number 9, gamru limurung dual, ngai ka bikin nakon wanga, ka rok limurung ka bikin wanga. Napur kajal tirangone, Jamar kuleo na chandarom nga mga mayon na kon decision making kuro Jamar kuleo di jama uni tu poko aton mer diyal ka poyak ka

0: Wala nga pag iuatun. Dawin kot lil. Marga wala tungun lil kot mo jama dawin. Lemur tu dipo ng grupo ng langgal dukkar na kan lemur kajal ter. Ya ka wala tu ka ngama ngama yun lemurong rom. Nanya lemur tu dia ngama ngama yun kabala grupo ng langgal. Wajah tu dia ngal lemurong. Kala kan de lemur tu ngama ngama yun dukkar maga mir kot kor. Marga lemur mangi. Yun na lemur tu balay yun. O nakon lemur tu jamra kulen yun nakon bala. Ngala kaliral kal ayol ng rom guru wala yung mga grupan marga kalta mga nama kakal ko rom ko kalta mga ngutan gayarak to nabing ay yay kuro ng dali mara doon balik na mga rom ngay at amdiyang bala unili mga metri pala dahil gari rom ngay kalimurin mara doon balik maram kanyamar kuling kamitin na doon balik yun kalimurin jajal walto tawat tun marga walto doa chan ngatil rom kurja yun ngukur darangan ayol na nga pagkita yung darangan mga rom. Ay tumarga nga matir na walangan kajamar kuling lumurong ngayang ngayon walang kuny wala niya. Number 10 may kapit yan mga nungan daw kapman kuny napur to malamam dukar o jari napur to napurong kalang ngayon napur jamar kuling nalcan napur to walang kularti niya maram o ngutan maram napuro yan. Napuro yan do jamar kuling napuro ko yung napuro tukar lagal kan na kurwa jan wal tumayang gitir kan na naku napuro kajal tir wal tumayang gitir yaka tu ni dia libala nga mga mayon tuli wala nga dia libala kut kurwa jan nga dia libala rum ngul nga pagi kur napuro mayang gita jan napuro tu jaga wal jamar kuling napuro wala ngom kan napuro kal ganjar kuro puro yo yur dole napuro tu bayang ngogana jama amany makom dial na kon community ngor muni nei na pron do gonga yon rupya na pron gonga yon ka giri mo na pron building ngola na mo na pron gonga yon na kon pandingo ka infrastructure ngola na ko mala margale mo to man ma kuryan dokar kor room gur walang jama ka ngama ngama yon walang dokar rupya to gonga na pron ka bulo na pron do gonga yon wala na mala na projal tukar ko na kumain makuja mau balay tukar lil kabulo nga na purong mulka malawa nga malaga ngata na purto nawe yan ngunawal ngayon yung rin nga na purong dirtipo yung na purto jaga walang jamar kuleo yun na puro bikan debilian na kundo di pala yung nga ni na purong dugong gayon ka kuroto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan. Yo, palanya. Number 12, ka bijan nga wanga. Napur jaga jal tir ni to government. Rally marki. Wajt man napur ni dipal jal kril mulka l. To al rom lil dipal. Nakun kapo yak lil. Yakan to abar kung napur nyama. Kabutur bijan napur. Rally marki. Ka nini napur ngal dial. Gomur gomur limur to nina. Marga lemur to yura na mir ka kungay on mir ka nga mga mayon dukar na purnungo to lakam na napurgamay maknayatam anak ko napurmay gitin anali napurum dungutar nalcha napur to darchal kumrum ka balaya walang maga rayprip mil rum lil ka kungay on mil rum lil ka jaga mirel rom na prolala ndo jamal kulin nirpan tole na prong yalla umre na prong leaders malakan na to ka jamal kule wal to muni bilian maram tur maram dokar jawal to maram palanda wal to rom ko mangi ter ka yor ngo wal to rom ko mangi ter rambang yan dapper kom ka dole nyolang ko dokar bala wal to kanin na yalla umre balanya.
1: Yo, thank you, Numalengo. Butter it down. Tambal yon already early.
2: My name is Paul, and you're listening to Yongyu Radio.